Ndewonu, ndị ọma na-ege ntị. Oge a bụ oge akụkọ ụwa n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị bụ ASAN Binoculars Radio Uromi. Onye ji akụkọ ụwa nke ụbọchị taa, Nwada Chizaram. Tupu anyị amalite akụkọ ụwa, ka ọhanụju gere akụkọ ụwa ndị a ka ọhanụju. A na-agba ndị bi na Uromi ume ka ha kwuo mkpa nsogbu ha, ka ha ghara ịda mba n'obi. Steeti Edo na-eme ndokwa ụlọikpe pụrụ iche maka ndị ntọrọ na ndị otu nzuzo. Nchebe anyị, ma ọ bụrụ na ị chọrọ nchekwa nri, ndị ọrụ ugbo na-arịọ gọọmenti etiti. Ugbu a, kere akụkọ ụwa ndị a ka ọ ha n'uju. A dụrụ ndị bi na Uromi ọdụ ka ha ghara ịta ahụhụ n'ime obi ha mgbe ha na-eche nsogbu ahụ. Maazị Makoma kwuru na nkwupụta nsogbu mmadụ nwere na ịchọ enyemaka n'aka ndị enyi, ezinụlọ, ndị ndu okpukpe maọbụ ndị ọkachamara nwere ike igbochi ịda mba n'obi na nsogbu uche ndị ọzọ. Gọvanọ Steeti Edo Monde Okpeholo kwupụtara atụmatụ imepụta ụlọikpe pụrụ iche maka ikpe ngwa ngwa nke ndị ntọrọ mmadụ na ndị otu nzuzo. O kwuru na steeti ahụ agaghị anabata ụdị mpụ ndị a, ma na-aga iburu ndị omekome n'ihu iwu. Ndị otu Cocoa and Plantain Farmers Association of Nigeria, CPFAN, arịọla gọọmenti ka o tinye ndị iche n'ime mpaghara ọrụ ugbo iji nchekwa ndị ọrụ ugbo. Ha kwuru na